yakan wanne ma sun gi ototo mai bola ci ba pela e sala ci hola ci kedo ka imere na mototo a ikulle kwala nora na keta ma luwa lon kende rege ya bro kwa na ibili rora u me na gwe mo bi hindi nke na anage ade cham fenando ge mo bi hindi nke na ichi nan ke bezo ku buna anyi gana ganu bigaji na kando kuma do mai zino karam non kao dengwa de ke mara ha de kao ekele mu anyi nine na mboto to na sige ebola chi ebola chi ebola chi ne bobula isi terugbu a na emegene na nuru olu anyi.

akwụkwọ elekere iri nke ụtụtụ tanyị ga-alọghachi maka iwetara gị ihe omume. Ka bụkwa n'oge izu agba aka nke taa, nke ahụ na-agasịta papa na mama dede na da. Ọkụ elekere iri n'otu DJ Spicy Clef ga-abata n'itiri gị egwu ndị nke ahụ ga-amasị agụrụ mma obi gị, bụkwa n'egwu ndị nke a ga na-atọ gị obi oke ụtọ. Enwekwana ike na-eme gị na-agapụtụkwanụ agapụtụ. Nke ahụ na-agasị buru n'obi na mgbe ọ ga-akụ elekere iri na abụọ nke ehihie, ị ga-amalite n'ụwazi olu ndị asụsụ oyibo. Mgbe ahụ ka gị na ndị ọma gị ga-anọrị ebriba finest nwee mebriba, nakwa confidence Paul, the only confidence Paul has. Ga-eji mee gịnị nọrịa na ya bụ oge ihe omume mide oasis nke taa ruo mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ. N'elekere mbụ, anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa nke ga-abịara gị n'asụsụ bekee. Akụkọ ụwa na-agasị n'asụsụ bekee. Mgbe ọ ga-akụtawa elekere abụọ, anyị ga-emepụọ n'ụzọ amakwa ndị ihe omume Rose 360 nọkwa ya taa na-echere gị. Ha ga-eburu gị na-aga ebe ịma na-ewetawa ụkwụ n'ihe dịka elekere. Bụ n'ihe dịka elekere anọ nke uhudachi, mgbe ahụ ka Pastor Pidevu ga-eji bịa buere oche na-ewetara gị ozi ọma Chineke, bụ nke ị ga na-ejere tụkwanụ na-anụrụta ọtụtụ ihe gbasara n'otu Jizọs siri lụọ ọrụ ya n'elu ụwa. Otu aka ọ ga-eji na-adị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere anọ nke ọdị mma. Elekere asaa nke anya asị bụ mgbe anyị ga-eji fewere gị aka sịgide ede nne na o ruokwala ọ na nke taa eji yakwala. Anyị akwachikọwa ngwongwo anyị maka ndị ga-aga ishi ofe ha n'ọkụ. Anyị agashie ihe anyị n'ọkụ, mama onye shiwere ide ma aga ele ihe m shiwere n'ọkụ. Mgbe ahụ mara ma onye ele ma ọ na onye ebeghị, ma onye ebeghị ma akwabara ya ọkụ, onye ekwenụ ma afọ kpuo. Ekele m gị ezi onye ka nwanne bata ka anyị na gị abụọ nwee ike nọrịa na mgbe ụtụtụ a. Ọtụtụ n'ime anyị ugbu a nọzi ọnọdụ a ga-eme ụwa ṅa gawa ihe adịghị mma, gawa azụ adịghị mma. Ya bụrụ na ị nọzi n'etiti tụgharịakwa na-adịghị mma, mgbalilie n'anya elu ọ dịghị mma, mee nke a mee nke ọzọ adịghị mma. Ele m anya ọ bụ n'ihi otu i siri nụgharịa n'ihe metụtara n'ọnọdụ ụwa. Ụwa anyị nọ n'ime ya gbanyekwara n'otu i siri hụta ụwa. Anyị jiri na-ele ụwa ka ụwa ga na-eji na-eme gịnị na-ele gị. Anyị jiri na-ele ụwa ka ụwa ga na-eji na-ele gị. O nwere ndị nke jizi anya ọjọọ na-ele ya bụ ụwa ugbu a. O nwere ndị nke ji anya ọma na-ele ya bụ ụwa. Otu i siri lee anya ụwa ka ọ ga-eji mee gịnị lee gị. Mana otu i sikwara n'ụtụ anya ụwa abụghị otu ọ na-eji eme gịnị adị. O nwere ndị chere n'osi n'oduru taa, ele m anya ekwesịghị m ịnọ n'obodo a. Mana ị ka nọkwa n'obodo a, ị gaghị eji n'ihi na ịnọ ya gbuo onwe gị. Ị kọtụla, ọ bụghị na ị na-apụ n'ihi na ọnọdụ ọjọọ. O nwere ndị nke na-akwanụ n'ebe ha nọ si ha n'oduru ugbu a, alụọla m nwaanyị. Ya bụrụ na ịlụbeghị, ị gaghị eji n'ihi ya mee gịnị gbuo onwe gị. O nwekwara ndị nke nọ n'osi ya ma o duru ugbu a, eziokwu eziokwu alụọla m di. Ya bụrụ na ihe dị otu ahụ ịhụbeghị ya, ị gaghị eji n'ihi ya mee gịnị gbuo onwe gị. Maka na onye riri osi ite bụ ya riri nke kachasị na-adị ụtọ. Ama m iritola osikapa agbagburu agbagbu, ụmụ jollof ndị a agbagbukata ya agbagbukata ya. Ọkwa n'ịma na ụsọ ya ahụ bụ ebe ihe ụtọ ya na-aka adịkarịcha. Ị na-aghọta ọ bụ ebe ihe ụtọ ya na-aka adịkarịcha. Ya mere ụwa anyị nọ n'ime ya, biko bụrụ onye ga-eji obiọma n'ihe niile na anya dị mma na-ele ụwa. N'ihi na ọ bụrụ na gị ewere anya ọjọọ na-ele ụwa, ihe ọ ga na-agụ gị bụ ọ bụrụ na ọ nọ gị n'aka iji ihe eji apị ya gị pịa ya tịrịrị m ka ọ pịachie. Maka gịnị? Ihe iji na-eme maọbụ na-ekwu bụ na nke otu o si dịrị, n'ihi na ọnọdụ ị chọrọ o rutebeghị otu o siri dịrị. Ị ma na ndị nwere ego ugbu a, ndị bụ ide n'aka nji akụ, ihe anyị na-eche abụdịghị ihe ha na-eche. Ụfọdụ n'ime ha ga na-asị ụwa a nọrọ gawa, ogụkwa m ụwa ọ ga-anọrọ. Ihe ndị dị otu anyị na-aghọta ya na-eme gịnị, ya na-aga aga. Ọ dị mma anyị azọchiela na ya bụ obi omume dịka anyị ga-anabata ndị nke traditional brothers bụ ndị ga-etifuru gị egwu eme ụwa ṅa. Amanụ m ụta ga-eme ụwa ka anyị lezie anya. Ndewo.

0: egwegedege oruola dede nne anyị si gị ndewo ebola chi ọzọ kwao kedu mkpa irie erekpu ole imela kpu ole ndewo anyị azọchiela na ya bụ oge unu abọla chi nke taa na rose 101.9 na-aba onye na-anụlu ya bụ m klint n'obida ya nwoke dịwara ma mbasada ọfis gba gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ prince nke kwuru na nke onwe ya prince of enyimba empire ka o doge anya gbam solotly ịna wọta mana nke bụ eziokwu bụ na o ruru na ụbọchị emume o ruru n'ụbọchị ncheta ọmụmụ nwunye m azọpụtakwanụ ụkwụ mgbe m zọpụtara ụkwụ ahụ ọkwa maka ọdịmma anyị o ka m gara ihe ka m ihe ma ma m ga-ekpefụta mụ na ya labụ ya lọta n'udo ma nọ n'ọkwa si he nge m lọtara ugbu a kwụsị n'ọdụ ụgbọelu dị na nsulu na m ga
1: ịsa ọdụ ụgbọelu dị ebe
0: na nsulu na ọdụ ụgbọelu ọ nọ ebe
1: ahụ gaa n'ihu maazị ga-akwanye n'ihu adịghị mkpara gboo
0: edosacha ihe niile m bulọ n'otuụlọ oriri na mkpari ka m gara nọrọ ọ bụ ebe m hiri
1: ruo
0: na ụbọchị tọzde masị mba na m ga-eji isi ụtụtụ lọtawa ma bịa nata ozi asị m na ekpere m gara na m chefuru akwụkwọ nsọ m ebe ahụ
1: lọghachikwa
0: gbafuokwa ego lọghachikwa gaga buruzie ya ruzie na ụtụtụ taa ma lọtaziwe mana nke bụeziokwu atachara m azụ ihe ndị na-atacha atacha atachara m ya bịa lọta
1: ya bụ ndị pari jiri sụsụ
0: nke a sị na jehova wụ onye na-azụ anyị dị ka atụrụ dị nkọ n'ebe ịta ahịhịa nri nke ka m matara ụdị ukwu ahịhịa ọ na-ekwu
1: nwanne m tawakwa ahịhịa tawa ahịhịa ghara m ama iri akpụ taa chicken taa agwara agwọ taa nkwọbi taa azụ
0: ihe m tara ata azụ m tara ata takata ihe nọ
1: gị na-ekpere ndụ ka echefuo m
0: kporigeche ndụ mgbe m chetara ite ire gị nke gị ma echeta na oke nwere ike bịa vuru akpa m
1: ọwụtụ ihe m na-adị ọwụtụ ihe m na-adị karị ọgbakwa m n'aka n'ile anya usoro plak kụchisie ha ukwu ya hụ na ọ gbara gị n'aka iwetara ihe m ga-eri ga-ekete na anyị nwere oke n'ụlọ ị ga-agwa anyị na aha ọhụrụ gị ka ọ gazọrite ka ọ dọrọ n'afọ ị gara nwanyị n'ọwa aha ọhụrụ echiri gị na pari maazị chere chere maazị ịma na anọrọ m na nwezde n'ihi ọṅụ ya na-enumenu oge ga pari oge ga pari onye nwanyị wee kpọrọ m sị m bịa nwa m bịa ka m gosi gị ihe ọbịa m na-arụ ọbịa m na-arụ onye nwanyị wee sị m oge masị onye nwe m ya sị soro m ka anyị na-aga ka m zi gị ihe na pari ma eru ohu nwaanyị pari ebe ọ na-acha na mamasị nwaanyị a abala anya ma mebeta ụzọ sị ma enyi onu na mara ihe mere na pari ya kpa aka ọlọsị gị maazị ka e so ezinụlọ nọdụ gesị m gara alụgbu mmadụ bụ ka ọ gaọla ekusi ka onye onye vuru ivu ụwa ma akwụrụ na adọ a nwaanyị pari a bido kwuwa alaghị m na-akwụ n'ọnụ ụzọ anatakwa ya egwu ezinụlọ ka ekwuwe na ka akwụrụ n'ụzọ sị pụwara ya na pari ya masị maazị klinton masị nwanyị pari ọbịrịgịrị gị nwanyị nọ na pari yiri isiokwu ịnọcha na pari you gonna come back here ọnwụ ya akwanye nọ nha ngwa
0: nwa
1: ha na-eze ihe gwara ihe gwara ha na pari
0: ihe m gwara ha
1: maka anụrụ m ihe ikwuru maazị
0: mbụ ka m malitegodo ebe m malitekwara mgbe ehi ekelere m nwaanyị Istanbul mụ na nwaanyị Paris maka gịnị ihe omume ncheta ọmụmụ gị ụbọchị ahụ bụ n'oyi ọde
1: ụbọchị ahụ ọ ga-akọ ma ide maka ndị na-eji nwe ogogo ndị ga-enye m ya ọ ga-akọ ma ide ka na-aga
0: na wezde ọkwa wezde ugebe gari katara ihe ọ fọrọ m wee si oge eji m otu puku naira sị gị nọrọ ọdụ ma bịa maka na-akpa si ya hapụ mgbe m lọtara a sị na eji m igwe na-enye ego
1: gara
0: evinye ya mana nwaanyị Istanbul ịlọla n'obede mecha ihe niile ya na-aga nke ọma ahụ mgbe m batara n'ime ụlọ anyị ịhụkwa na ngwongwo na ngwongwo ivusere n'ọnụ ụzọ n'ime ụlọ
1: ahụ n'ihe bande m
0: ihe buchere gị na
1: bande m akwa o ma ndị ọla
0: chineke bando owuru otu ka ị ga na-eme ya
1: ma ndị nyere m jenkụ luo m mee tụọ na ahụ nkụ
0: ụbọchị ehokwala
1: e nwa nyi
0: ya bu na gadi gba azukwara gi akwa na
1: ma aka akwara nde jimo ogwo na bondim nde de inspector jimo kom ogwo bondim
0: aga no ma azuru gi shi akwa na afa ozo
1: maka gene awukwa akwa ehuru grace zoram wi ehun gba fe achila mi ya ambassador ko bu ala ha gi para mi mi mi ge yo so ga achila ambassador gi ko kon to ya sta la gi para mi ya kwa ke nke ifu ko se eji mi ya age mu kwa kwa bu wa em ji e mewo eji mi age kwa hege ne mu mana ho
0: ihe ga adiga
1: ga ma gugba ga se ne hole ga kwa munye gi biko
0: na eme gi
1: aha
0: ba na ofo ya fo
1: zora mo zam ga ma ade ko la fo
0: o di na mu ya di na nwanyi na ma na otu
1: ngwa ni ngi ji akwara gi uwe elu ehem gi me kai ba to match
0: eh
1: dika di na nwanyi he na
0: gawa anyu gawara
1: kare kwa ka na eme
0: anyu gawara ememe anyu irie
1: nga ta bi da me to match e gawa pari ni zu kozo ego ola kan wa ni pari ho kwa sa amelo maka sa ma mi ma ni pari ba o joro ke se ge le ya lo ala ge me mas ikusige bu ge ala malo
0: o ja to lagi e to kwa si mo bi o ja to lagi
1: onde mo jode mo o jarism
0: on Istanbul mada boss roga ihe okwiro to onye lo wa na agbanigi ni ni hafu otu onye na ebe ahu ejo ya ajuju ya se asim ye bi anyila ya sim ba sim no na ekere osiga pa se pa m ko mu ada kecha masia na nlawala osikwa mu lawa mana gina ya boss roga ije o onye ye na mmadu soro ga ihe unu nwere ike gara ememe ekotla mo buga re ba na eke ihe ehe gi rute na ebe ahu emekata mekata gi choro oti ge ji la gwo onye gina ya soro bi ije si ya biko brother ma odede bi aka anyila na ije ambere anojuola mo ya se gi mba ina kwa na ala ugbu a oge ruola na maka ihe anyi ji bia
1: ya oni hi oriri esu aku na onu
0: achola anyi kewa ihe
1: osikapa
0: ma bu ekewala anu gi se bi anyila cheto cheto ka na eme ka na eme ya na se gi abugodi anu abia ka anyila acho mu inokugwa ebe a chiejiela gi si mba hapu waka anyi keta ya ba anu onye a lawa ya hafu gi lawa gi wa no nezi ebe anyi kera anu ano alo tu e lo rute ajo gi se eh da mboku ga na yesu kwanu gi o na ebe ahu asim ka okere tukwanu anu
1: ano
0: masi abia ka anyila na chiejiela ya si mba ose ka okere cha ugbu a no na abia ma m ka m latawa gị hụ onye dị otu a ya alụ naanị a na-ajụ ya ajụjụ onye ya na ya soro gaa ije
1: ihe
0: mgbe ụfọdụ ihe a na-emekwa n'ebe ụfọdụ di na nwunye nọ nwoke na nwunye ya ga-aga ihe ịma ụmụ nwoke ọtụtụ anaghị achọ ịnọ na-ememe nọtee ya aka ha bịara gị
1: mana nkume nwoke ha nọ gaa n'ihu maazị
0: ememe ha nwere ike fechaa ego ha ala ozugbo ozugbo ya bụ na ya na nwunye ya nwere ike soro gaa ememe ya nwoke emechi ihe o jiri bịa n'ebe ọ nọ lepụ nwunye
1: gara nwunye alawa
0: lepụ nwunye anya si ya iji na ụkọrọ ya anya ka ọ wọta sign bịa ka anyị laa nwaanyị nwere ike nụ gbii maka na ihe nwoke o chere bịa bụ na ihe nwunye echekwara bịa nwaanyị chekwara ihe ọzọ n'obi bịakwa mmemme nke ya nwoke chekwara ihe ọzọ ịkọtala bịakwa ya bụ ememe uche nwaanyị a nwere ike wụ ma onwe ihe ọzọ taa aga m siri osikapa ememe ịma osikapa ememe na adịdị ụtọ
1: otu a kara nke siri n'ụlọ
0: otu a mụnwa ihe ọzọ m ga-erizi otu agbụgba
1: tupu n'ala
0: ya bụrụ na ekebeghị ya nwoke ahapụ nwunye ya lawa asị a nwoke ahapụla nwunye ya lawa nwaanyị nwekwara ike oji ego ji agba ụgbọ ala
1: di ya gara agaba ihe
0: were ọgba tuntum ụgbọ ala fịa lawa ihe a na-emekwa ma a gakwa nzukọ
1: otu a
0: unu gara okpukperechi gị nọrọ n'ebe ị nọ di gị nwere ike
1: ọ wụ di m di onye ahụ
0: di ha
1: aha
0: enwere ike pụta na ọ na-ama opi pam nwaanyị nọrọ n'ime ụlọ nzukọ na-ekwe egwu ayọ nkwa ebe di ya chọkwara nọ ka ha
1: lawa
0: nwoke nwere ike hafụ ya
1: lawa
0: nwaanyị were eziokwu lụọ mgbe ụfọdụ onye dị otu a na-abụ hapụ ya laa iwe a na-ewe ya gịnị mere iji hapụ m lawa ụfọdụ a gakwa agwa gị agwa mana agwa gị nweghị onwe ihe ị ga-eji ya kpọrọ gị si mba hapụ ka anyị nọkwutu n'ụlọ ka anyị nọkwutu ya na-aga nwaanyị Istanbul ama m ma mhapụtụla gị laa njem mbụ
1: maazị afọ nke ekwu ka agarịghị lata
0: ngwanụ ndewo kawanụ
1: ịgbanwere nze ma ọzọ ma mma kwanụ maazị ọ bụ ihe m na-ekwu onde kwuru egwu si meta onye dị mma enyi o emeta onye dị mma enyi emeta onye dị mma ị na-eme ọyị meta onye dị mma maka ọlụlọ ọtụtụ ndị taa hapụla ndị ha na ha dị na mma gaa lụ ihe ha hụrụ n'ụzọ. Mana o nwere ndị ọgwụ na ha nwere ha alụọla di, ha alụọla nwaanyị, ndị ha na ha kacha akpa ụka miri emi bụ ndị na-awụgide na nwunye ha. Gaa hapụ onye ahụ gaa lụọ, m na-ahụta ya dịka my brother my sister. Ịlụ onye wee enyi gị ebe ọbụla unu gara, maka na tupu na unu ebido pụwapụ unu akpala ya, di mama ma nwunye mama, anyị ga-anọ nkeji ole dị otu, anyị ga-ana awa ole dị otu, anyị nọcha ya anyị alawa, a na-akpa ya akpa, oge ahụ ruru ha akpa m gaa hụ nke nwaanyị ebilie buru akpa ya, onye ọbụla ọla. Mana ọ bụrụ na akpa ya akpa gaa hụ nke nwoke esiri anwụ lawa, ọ nke nwaanyị esiri anwụ lawa. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme agawa nzukọ, ha kpọrọ nwaanyị ha, ha sị nwaanyị ha emechala emechala, ụfọdụ na-apụta ụmụ ha gawa ebe ha na-aga, ha bụzi n'ụlọ ha gawa. Ihe a bụ agwa jokodo na jamaica kapinansị. Nwoke ọbụla mara ka esi edu ndụ n'ezinụlọ, maka na ụbọchị gara aga akwụ ụgwọ isi nwaanyị ahụ, ihe kwenye gị n'aka ahụ ka ị na-elekọta ya, ka ị na-elebere ya anya, ka ị na-agbazi ya. Ndị egwuregwu sị enyere ya n'aka gị lekọta ya. Awụ naanị ụfọdụ ndị ji na alụmalụ bụ ka aga sahi sava na ọkwụ agwụ ụgha gị. Ama bụ ha ụfọdụ na-aga ala ji arụmalụwọ ugbu a ịla asambodo ka aga sahi sava na aghara aghara otuto ehihie abalị. Ihe ekwokwa gị ahụ ka ị lekọta ya minus savana, lekọta ya. Ọ nwere mgbe ị ga-egosi onwe gị dịka nwoke gakpọ agba atụrụ, gaghara nwaanyị gị na ya so agacha ihe, je na moto lawa, ego moto inye ya, ụmụaka ya kpịa ara ha ka onye ara ihe emegbuo kwa
0: gị. Ajọ nwoke dị otu a nwunye gị kwana ya si
1: amamụ
0: amaghị ebe nwunye ya nọ
1: nwanne.
0: Ụfọdụ kwa m nwaanyị ha ma ebe di ha,
1: mana ụfọdụ m nwoke na-anwụta ma ihe na-egbu ha isi ude nwunye ha na-asụọla,
0: nwunye ha na-asụ n'ebe di ha nọ na di ha anaghị emeta ha.
1: Ezekwa na ngataka gwa anara dị ihe a na we very shocking truth. Most ụmụ nwoke na anwụọla taa, ọ wụdị nshigburu ha, ọnwụ ude niile nwunye ha na-asụọla, akwa ọ na-ebela, mkpesa ọ na-emela, nwa Chineke si Chineke gboro m nwoke a, ma ị ga-egbe wepụ ya na ndụ m. Ụfọdụ nwaanyị na-eme ya maka ụmụ nkiri nke maka ụmụ nwaanyị, ihe na-eplizi ụmụ nwaanyị enwere otu aha.
0: Obere ihe wụ ihe
1: na-atọ. I'm telling you, gaa lọtara ọnụ, kpọfu ọnụ laịkị kpọfu, gị sịrị kpọfu nke 200, ya sị heo, ya hụ na ọ chọrọ gị sịrị nke 700, a na-agbapụ ya. Gị pụọ na ahịa ihe a. Ya zụta ekere ma ya nwa ya na-ere akara n'ukwu zụọ nke 1,000 naira ma gwagbo ya na ji nke ghere eghe, ụmụaka ata nwunye gị ata, obi adịla ya mma. Ihe na-eme nwaanyị obi ụtọ enweghị otu ọha. Ọ ya mere ihu ụmụ nwoke arụgbala ha na-aga nke ọma, ọrụ ka na ha matara the secret of women, ha maka esesi ụmụ nwaanyị. I'm a woman, ime nwaanyị obi ụtọ nwee nge ọha. Ya wụrụ ọkpa ka ọ na-ala ike iri gị sara ya ọkpa, obi ụtọ aga ekwe
0: ya ekwe.
1: Gaa hụ nwa ya na-adị mma ịmasaịzi ya, gaa sịtara ya obi atọgbuola, o nweghị ihe ọzọ. Mana ọ na-apụ ya ka ọma ekwere ka m na-aga enwe problem dị ichemanyị na
0: ekwere
1: ka m na-aga problem dị ichemanyị na maazị.
0: Mụ na gị aga enwe nsogbu, akwa anyị nọ n'udo n'ezinụlọ.
1: Ma a na-agwa gị na maazị, a na-eme ya, o nwere ụmụ nwoke na-eme ya. Ihu ọ na-eme ụmụ nwoke ma nwaanyị alụ, ya dị m ka mkpọfu nwunye ha lụwa ha. O nwere ụmụ nwoke na-apụrụ ma nwa ịba ha sịtara nwunye ha.
0: Kenke
1: nwere ihe asị, kọtụtụ ọtụtụ amata ezi ya, bata bata ọ na.
0: Otu oke enyi m nwoke nọ na-akọwa na ya gakwa ahịa hụ ụmụ ihe akwa eji na-ekpuchi nri nwa na ya na-azụtara nwunye ya.
1: Ehenụ!
0: Na ya maara na ya marala nke ọ na-eyi.
1: Ya dị ya mma.
0: Ya dị ya mma.
1: Dịka nwere ma mana ebe na-eti gị sahie ya metụcha ekwula lati na again. Ụfọdụ ụgbọ gara sị na ha amaghị saa chiki ha na-azụrụ ya. Ma ikwere m ikwe gị agwa nwere kpasịrị nwunye gị mgbe n'odo na agbọghọ, ị ga-akụta mkpụrụ ya ma onu ka nka. Ọzọ awụrụ ịka nka ya wụ na agwa ya na-akpa ụmụ gị na-ahụ ka isi emeso nwunye mma ha, ha hụ na ọ dịghị mma. Ị ga-ahụ na echi ụmụaka elu n'ala mma, ị na-ahụ ụtọ ụmụaka agwa mere ka mma, kanada mma, ebe ọ na-aga mma. Gị na-asị ọnwụ mpeso gị zụọ nwa mpaso zụọ ya, mana agwa ọ nọ na-akpa ekwekọ gị na ọzụzụ ahụ. Ma ego ọ na-eweta ụmụaka ahụ na-eweta ego, mana kpasị nne ezigbo akwa mba ha gaa chọọchị gaa hapụ ha laa na chọọchị iji na ha na-ahụ ya.
2: e ga suno awu maka de ga ha na eto ya na mi mkpuru ni ime ha
3: maka na juge mommy where is daddy
2: mommy daddy can you sit down worry daddy alala o ga dozo na bia ge me obachi mbo ga na emi na aga o maka na ho gi agba ha ga na emi na eto one can kick ga takuto ya aja bia me ko jo bege maka mo personally I'm gonna deal with that man ya ala ya woro gidi bamba hona iyo bule de mena akuko moge ezinulo ga na egusi na ne huna anya ko maka na ho ne huna maha na anya nke woro de ti wana se be ko ha ne ho ha se ma o mi mba a me mbe dadi na emu otu a ha na ho ya akwa na ha wo maka nko otu ahu ha na ho ye nile gosugu de ge huna anya in the smallest way gosugu de ge huna anya ya wura karakona like story akara 200 a ma le kwada o nwo mu anya imelu mala o afa na eju eju ntake wezi eku o nwo mu anya awu imelu mala can never be happy with you mana bamba hunye go sugu de ge hu na anya nko ga wo ko ma ka hu na hu ya o ru echi o chi ba nwo obi ha o ma ka si amba o nwo me dada ile me nka mo me ile me nka igbo muru nze muozo mammanu
3: ndewo akara ekwenti anyi no ya
2: akabakwa 0813355935
4: Hello.
2: Oh, my prophet. Yeah, my
3: prophet, prophet.
4: Our prophet, I'm planning to prophet Google number.
3: Oh, they're like in a minute. Prophet is in or dig him, Molly. Hello,
2: hello,
5: Pastor Clinton of the day. What's your
3: name? Mommy, your mug on day we bolachi. Go to Tomanegino.
5: Only saw the room on your mug.
2: Mommy can animal. Go to Tomayamaragan me bolachi.
5: Ah, well, I'm she only is dwelling in Ganaha, Idiana.
2: I don't know what the guys are.
5: Eleven one nona, a son of double double, and also Uda one age. But then he should be guy at the man, she could say a liar.
2: Bam,
5: and then we're putting him to repay that. Because I will be no one here, Equator, Madaboa. I will say dinner when you get you guys. I've removed the visa who won't come from Uniaga. But I'm going to regard the Yawruna, the man had it. I won't get it.
6: Ede ya bailo onwe ya.
1: Come we can have no way.
6: Prophetess Temple, Yasana Muni,

Adi egu ana ekwubu a ọchịchị ala anyị ụlọakụ mba ụwa ha na-ahaziri ihe ma na-ekwubu a ha ga-ewepụta nde dollar narị ise $500 million a ga-eji kwado agụmakwụkwọ n'ala Nigeria. Abdulrazak ana ekwubu a n'ọrụ ngo nke arụrụ arụ ndị na-enyere ndị ọka arụrụ arụ na steeti Kwara na agụwa edo rukwara 1,353. Ya bụ ndị ndu ugbu ahụ ndị ndị ọdịnala nke mpaghara ugwu ha si ngwa unu bịa ka ekpewe ekpere o ka gbakọ aka ọnụ kpe ekpere maka nsilakala gị mana fana bịa ba ma na-ajọ wee kpecha ekpere gị na-eme ndị a na-ekpere ekpere ha afa.

nke na ya bụ akwụkwọ akụkọ. Aga m atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ma ya bụrụ na m bụrụ aka na-achị steeti Abia. Nwanwa bụrụ gọvanọ nke steeti Abia na ntuliaka 2027. Aga m atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ekwuola m ya o, aga m eme ya maka na enwere m ume maka ya. Onye ọbụla esikwala m agụgọ sị na agaghị m emeli ya. Onye na-ekwu nke a, ọ bụ onye na-azụ ọkwa ebe aka gachi steeti Abia, bụkwanụ Eric Opa. Dọkịnta Eric Opa na-ekwu nke a, ọ sị na ya ga-atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ma ọ bụrụ aka na-achị steeti Abia na ntuliaka 2027. Ọ sị na ya ekwuola ya na ya ga-emekwanụ ya, na ya nwere ikikere nke dị otu a, onye ọbụla esikwala ya agụgọ. Nke a ka Eric Opa na-ekwupụta ugbu a. Ana m ahụkwa o, ụmụafọ amaala Naịjirịa na-akwụzi ego mgbara isi dịka ọ bụzi ego ụlọ ka ha na-akwụ, gụnyekwara ego ụlọ akwụkwọ. O, onye na-ekwu nke ọ bụ Atiku Abubakar. Atiku Abubakar ekwuola na a tọrọ ụmụ Naịjirịa akwụọkwa ego mgbara isi. Otu esi na-akwụ ego, ọ dịka a na-akwụ ego ụlọ obibi, a na-akwụ ego ụlọ akwụkwọ. Nke a ka Atiku na-akwụ akwa arịrị ugbu a. Chowore apụtala n'akpọ oku sị ka gọọmenti etiti malite mmewa ka ya bụ ego ụgwọ ọnwa opekata mpe nke ndị ọrụ bekee bụrụzie 1,500. Nke a ka Chowore na-ekwupụta ugbu a.

Sowore na ekwupute nke a bụkwa onye na-eji ọkọlọtọ nke pati AAC na-achọ ịzọkwa onye isi ala nke obodo Naijiria. Sowore n'otu aka ha rito kwala ugbu a ka onye isi oche pati ahụ ma bụrụzie ya nyefezie onye ọzọ n'aka. Ndị uwe ojii anwụchiela otu mama nakwa nwa ya nwaanyị maka igwucha ndụ ego ruru nde naira 18. Ha gwuru chandum n'ọnọdụ I love you, I love you, ha napụ na hụrụ mmadụ. Eziokwu, eziokwu, ewepụla m uche m, ọ na-adịghị agụ m agụ maka alụmalụ. Regina Daniels na-ekwupụta ugbu a gbasara otu o siri n'ahụ maka mmekọrịta ihe nke ka Regina Daniels na-ekwupụta. Diva Savage, Diva Savage ekwupụtala ugbu a maka ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi so ha n'azụ na ogbomosho. Ọ sịrị na nke ahụ bụ ihe na-ekwesịdịghị maọlị maọlị maọlị maọlị. Anwụchiela ụmụ Naịjirịa mmadụ anọ bụkwanụ ndị a nọ na-akọwa na ha lere ụgbọala ha zuru n'ohi chọrọ isite n'ọnụ mmiri Yokohama tụpụ ya. Anwụchiela ha ugbu a, aka akparala ha oo. Ya bụ ndị nke zụchara ụgbọala chọrọ isite n'ọnụ mmiri tụpụ ya gaa na obodo ọzọ ka anwụchiri ugbu a. Ọ dịkwa egwu, otu nwoke sitere na steeti Anambra na-ebezi akwa oo. Ọ gịnị mere? Ọ sị na o nwere otu nwatakịrị nwaanyị dị ime na-amaghị ụkwụ aka nri ya, amaghị ụkwụ aka ekpe ya. Ya ma akpọbata nwakatịrị nwaanyị ya sị ka ya nyere ya aka n'ihi na ọ chọrọ enyemaka. Ọ mazikwaghị ebe ọ na-aga aga, ya bụ na o furu ụzọ, ọ maghị ụzọ. Nwa amadi asị mba ka m nyere nwa agbọghọ aka, ya kpọbata ya n'ụlọ ya. Onye nyere aka evuru ego onye kpọbatara ya rie mbọmbọ ọsọ na steeti Anambra. O burula ya bụ ego ugbu a ripụ nwoke nyere na mmadụ aka na-ebezi akwa ugbu a. Nsogbu ụwa ọ dịkwa ka ukwu nkụ. Ahụkwala m ozi ọzọ, mama APC omeiwu Nkechi Nwaogụ ahapụla pati APC dịka ọ na-esetepụ ụkwụ ịzọba na pati NDC ugbu a. Ụfọdụ na ha akpọla ya anti NDC, ọ bụzikwa gị mama APC. Nsogbu ụwa a na-akọwa ugbu a na otu onye ọzọkwa bụ onye atọrọla atọrọ ka ndị ntọ bupụrụla isi n'ihe onyonyo ha zipụtara. Chimle, otu onye bụ onye yahoo yahoo, ndị a na-egwucha ndụ na-eji igwe kọmputa apịrị ego, a sị na o gbuola enyi ya nwoke ugbu a na steeti Delta n'ihi $1,000. Ele m anya, ọ bụ nke ha pịtara apịta. Anyị ma apịta ihe achọwa otu esi ekeri ya bụ ego. Ya bụ na akụkọ na-akọwa na ndị jiri na steeti Delta oo, bụkwa n'ebe otu onye na-eme yahoo yahoo egwucha ndụ iji igwe kọmputa eme nke ahụ lere enyi ya ma dula ya mmụọ n'ike maka $1,000. Bụkwanụ nke a nọ na-ele na ọ bụ ha pịtara ya bụ ego apịta. Onye mmeke, ọ maara ihe lo ji erita.

kwala mozi ozo aga ma to hapu mazin nam de kanu ma mburaka na chi state abia na ntuli akela popuka biri abo na sa ekuole miya o aga meme ya enwere mi kikere maka ya mmado bu lesikwala magugo onye na eku nka obu dokinta Eric Opa onye ji aha party APC na zokwa governor na state abia nka ko na ekuputu ugbu a na oburu na ya emecha buraka na chi state abia emecha ntuli akela popuka biri abo na sa nezi na ya ga to hapu nam de kanu na ya ekuole nka ahu na ya ga eme ya na ya nwere ikikere ya na mmadu obula esikwala ya agugo esi na owa shi ihe ahu okwuputara emela ka mana na dika tiku nwetere mmeri ugbu a ezo okwa ochichi na aha pati ADC bu onye ga azo okwa onye isi ala nke a ga-abụ ya nke ugboro asaa a tiku na-azọ ọkwa o nsogbu ụwa o ọ dịkwa egwu dede nne anyị na-ahụkwa nke a na ya bụ ozi ugbu a dịka nọ na-akọwa na atiku emeela ka o doo anya si na ụmụ naijiria na-akwụzi ego mgbara isi dịka ọ bụzi ego ụlọ nakwa ego agụmakwụkwọ ka a na-akwụdo ihe a nye ndị otu ọlụ ọgbalaga nakwa ndị ntọ n'obodo naijiria nke a ka atiku abubakar na-ekwupụta ugbu a ebe showore na-ekwuola si onye na-akpọ gọọmenti oku ka amalite ị na-akwụ ndị ọrụ bekee ego ụgwọ nwa opekata mpe nke ọnụ ego ya ga-abụ ₦1,500 nke a ka showore na-ekwu ugbu a otu onye yahu egbuola enyi ya nwoke na steeti delta maka ndọrọ nke ndọ ego ruru $1,000 o bụ ihe butarela okwu nsogbu ụwa ọhakwaka ukwu nkụ ọ dịkwa egwu o Peter Obi ga-egbo mkpa nke obodo Naijiria n'ihe metụtara n'ọnọdụ enweghị nchekwa o.

ọbụ onye na-ekwupụta nke ugbu a, ọ bụ onye na-azọ ọkwa onye omeiwu nnọchite anya etiti, na-ekwupụta nke ọ sị na ọ bụrụ na Peter Obi abụrụ onye isi ala obodo Naịjirịa, na ọ ga-egbo mkpa nke ọnọdụ enweghị nchekwa nke obodo anyị bụ Naịjirịa. Pati APC agwala Alex Oti okwu ọjọọ. Dịka ha nọ na-akọwa, ọsị ya, Alex Oti, gịnị mere iji gụgharịa ya bụ ọdụ ụgbọala bọs nke ụmụahịa, nke a kpọrọ ụmụahịa bọs Terminal, ga-egụọ ya aha onye kpọpụtara okwe ntuliaka elu bụ Nnenna Oti, gụgharịa ya aha ya? O kwesịrị gị ekwesị, anụ ya anụ. Atiku Abubakar agaala leta Rotimi Amaechi dịka enwechara ntuliaka elu ime ụlọ pati ahụ ugbu a. Maka ntuliaka elu 2027, otu onye na-eme ejije nke Nollywood bụ Emeka Ike ekwupụtakwala na ọ na-azọ ọkwa ịbụ onye omeiwu nnọchite anya etiti. Ọ dịkwa egwu Nnenna Oti ugbu a. Ewerela otu ọdụ ụgbọala bọs nke dị n'ụmụahịa gụọ ya aha nwata nwaanyị a. Ọ dị mma, ị chetara nwaanyị a kpọrọ okwe ntuliaka elu na steeti Abia, bụkwanụ nke ọtụtụ ndị nọ na-asị, nwaanyị ịgbalịala, Nnenna Oti ịgbalịala kpọpụtara okwe ntuliaka elu, imeghị ya n'ọnọdụ nrụrụ aka. Akọwala na aka na-achị steeti Abia bụ Alex Oti eleela otu ọdụ ebe ụgbọala bọs na-anọ gụọ ya aha nwaanyị a, bụkwanụ Nnenna Oti bọs Terminal, dịka ọ bụzi onye a nọ na-ahụta nwaanyị a dịka onye nwere egwu na ụjọ nke dị ya n'ime ya, sị mba na ya agaghị eme rụrụ aka na ya bụ okwe ntuliaka elu ya kpọ otoshiri gbaa. Ọ dịkwa egwu Chineke kwere ihe ọjọọ, dịka anyị na-ahụ na dịka ụmụntakịrị mere oge emume ncheta ụmụaka, na ọtụtụ n'ime ụmụntakịrị ugbu a nọzi n'ụlọ ọgwụ na-anara ọgwụgwọ, a na-ajụkwa na ọ gịnị mere ihe asị na agbara ha tia gas. Ndị ole gbara ha ndị ọrụ nche? Naịjirịa ga-agbalaga agbalaga, a ga-eme ụwọli ya? Ọ bụ na ege m aṅa anwụọla, a ga-emekwa aṅa lie ya?

Elebanyi ugbua n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Ihe ugbua bụ afọ atọ onyeisiala na-achị ala Naịjirịa ma werekwa otu aka ahụ na-ekwu okwu maka ego mkpọnyeaka sọbsidi mmanụ patrol nakwa ọdịda ego ala anyị. Ya na asị unu melata olu na ihe ịdị ọkụ ga-ajụ oyi. Atiku na-ekwu ugbu a n'ala Naịjirịa ndị ala anyị gba na-akwụzi ụgwọ maka nnwere onwe bụ ndị nke tụrụ atụrụ na a na-akwụzi aka ebe a na-akwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ na ihe ndị ọzọ. Nke a bụ ihe Atiku na-ekwu na mkpọtụtụ a. Ọ na-ekwu na gọọmenti dị ugbu a ha na-eburu otito na-ebulara onyeisi ala maka ịbụ onye na-agbaziri ego. Mana aka nke ọzọ, ụmụafọdụ Naịjirịa ha nọ n'ahụhụ. Ọ bụ onye na-ekwu nke a ọba Atiku Abubakar na-ekwu nke na mmọtụtụ a. Ọchịchị dị ugbu a na-ekele onyeisi ala maka ịbụ onye na-agbaziri ego. Mana aka nke ọzọ, ndị ala anyị ha ji eze na-ekpe mmiri maka na mme na atịnsa duhie n'ụdị mbọ dabarele. Akwa unu hụrụ igwe nzikọrịta ozi anyị ga-eme ka ọkwụrụ n'ụkwụ ya ọ bụ onye na-ekwu nke a ọbụdụ etiti onye isi ala Bola Tinubu. A na-ekwu ugbu a na steeti Lagos enyela ntụziaka enyela iwu a sị ka ha ara bụ ndị na-ebi na steeti ahụ onye ọbụla nọ n'ime ụlọ ya dịka a ga-eme nzaka na mkpocha nke ọnwa na steeti Lagos. Gaswil Akpabio onye isi ndị omeiwu ọ sị na ndị omeiwu nke ala anyị na ha ji aka abụọ na-akwado mwagharị isi ala mere na akụnụba ala anyị. A na-ekwu ugbu a otu onye na-ere nri ndị food vendor na steeti Benue ka a na-ekwu n'ikuku mmiri ekuola ka okwu gbuo ya gbuo nwa amadi ya. Adị egwu ndị uwe ojii ugbu a ihe mekwara ya ọzọ ha napụtara ya bụ onye atụrụ ma gbu mmadụ abụọ tụrụ ya.

0: Hello.
1: Hello, you know what's on you. Hello.
2: You can get it.
1: Hey, I'm going to listen to Thomas. I'm going to get it.
3: Evangelix. Hello.
1: Hello.
3: Ibatala na Rose gani ho.
4: Chenka hapo kwala.
3: Hello.
2: Hello, Magic Lincoln who did the wine or talk to our mouth.
1: My easy man.
3: Boko for you.
2: Your head is there.
3: Ndewo.
2: Nke mi chale ti ọnụ drama ni sinu oge release Nnamdi Kanu. Atere. O nwere ihe m chọrọ ịrịọ tụrụ. Biko, unu na-ewere iwe. Unu ga-aga si ya na m si amadi ọha ndị ahịa steeti magbuo kwa ji Nnamdi Kanu
3: egwuregwu. Isi mano mbamba anya naga eji uduruko okwu eme ihe anya na akpọ mmadụ ihe ebe a biko biko.
1: Hello.
5: Hello.
1: Ya mara gị mma ibe ọla chi.
5: Ewe money bụ lefu.
3: Ewe money bụ gani.
5: Nke ego gbasa maka Tinubu na dị mma na ọkị mabara fẹ na ọchị awụrụ na ịdị ọma mmụba ihe kwenye ọmụma nke mabara ha onye gbachie gbachie dị ọgbachie ọhụrụ na ọhụrụ ọchị ubu na ọgala ọhụrụ anyị ọhụrụ ọhụrụ ọhụrụ onye anagwa ihe ochie dọba na abịa si ọnda APC dọba enyi ọchị akpọkọrọ ama wa ya ya ga se o se be ki ko re ji na ka lu lu nya ki ko ba ma ge ni ya pa ba o ba ri ka de ni ya pa ba ko li um ke ri ali ka de ko da se ni go se ba pa ama se ko na ba na na no na ki ko ka go nga la ki ko ji ru ga lu ni ma ko ba na ha ji
3: ami o de wo de wo
1: ima oni bo. Hello.
6: Hello, Clinton. I go by such a magua.
1: You are like a mama kadema. Prophet.
3: They were prophets. Hello. Hello. Ogino pa ikuku e. Prophetie Amami hewo mkpi kuku. Hello. Eba tala o.
7: Hello.
1: Ya mara gamme bolachi.
3: Ta ikuku akpachi kwala nka ahụ.

0: aga onye nke ọzọ mekwara na ọgọba ma ya sịrị oji nna ndịka chi mekpọ ịtụ ụzọ ọgọba aba aba ya mechie ọnụ ya mere ihe debe na adịkarị ụlọ na ndịka anụ skuul ka dakpọrọ gboo ọrụ ibi dakpọrọ dị nso ọ ga-eme ihe ihe mmanye ogologo nwa nna ndịka anụ ha bụ nna ndịka anụ ga-apụta ya pụtakwara a ga-ewuru onwe anyị ụlọ ntụrụ anyị
1: ndewo ya gaziere gị nọ.

0: Alô? Alô? Alô?
1: Alô, mami Dio.
2: Ndewo yagazire genu.
1: Ekelere onyinyile madadi ikonde. Akwa ihuru nwere ahwa na ade. Ihuru nwere ahwa na ade mama mama muhim na agabiga. No ka ne pero ne ya. Oji ne riji ne da. Ja no hasna na pare ha mo gini. Pete ha de ha wera ka ha na ebusto onwe ha na akpa yo ene onwe ha ka akpa agwa ho ho ojo. Ha bi so ha ne kupute do ku ha na so onwe ha mbo. Ihuru onye obula me pero onu. For all this, some politicians are not getting the porn or whatever, and they can't make me regard this time. Whereas the Obi the Hotel cannot be. So, the devil in the porn or chalk about the canoe cannot be at 67. Come on, you will like that belief. Imagine that the canoe may marry that. Would imagine that the canoe will be able to. Would imagine that the canoe may make it. They can't make it.
2: Ọdịmma n'iji gaa n'ihu akụkọ abịala ugbu a gbanwee n'ozi anyị na-ahụ Eric Ikwu Agwụ bụ darekta na-ahụ maka mgbasa ozi nyere Eric Ọpa na ịgba achụmnta nkwado ya pụtara na-akọwa na ozi a ahụtara na akwụkwọ ihu akwụkwọ akụkọ na ihe ndị ọzọ si na Nwamadị kwuru na ihe awụ ozi na-eduhie ndị mmadụ na ihe awụ ọwụghị ihe Eric Ọpa kwuru akụkọ bịara ugbu a na-atụgharị ndewo. Ọ nwere ike Ikwu Agwụ bụ ya na-akọwa nka na ọ bụghị ihe Erik Ọpa kwuru maka ndị na-ebugharị ya bụ akụkọ.
0: Alo
3: ọmụ Aisha.
2: Ndewo isi ehi gani?
0: Ọ gbala nke mbụ.
2: Isi ehi biko mana akara dodo onye ihe ya rado. Halo? Mami ụmụ ọgọ ndewo.
4: Ụlọ minisiri anyị maga aba aza ọ apịgidele m nke mbụ.
2: Chai.
4: Onye ka ọ dara mbụ?
0: Mami bụ ọla chụtụtụ ọma.
4: Ya gaziere onye na? Eziokwu okwu Clinton kwuru n'ikpeazụ ugbu a abịala bute m obi na ihe m chere ukwu maka na ọ bịara fụọ m obi mana obi m afụtụole ebe ọzọ m chọrọ ka m si igwe okwu ọbazi ụra ịgawa ebe ahụ ụbara nwanne ya nwoke na Rivers State si na meghere ya ụzọ ya chi otu ọnụ ya bata bịa chi otu ọnụ were chizo nke nwanne ya nwoke chere otu ọnụ ka anyị lere ma ihe niile ọ ga-aga aga. Ma ọrụkwa ụnụ mmanụ akara dị ụtọ onye rara ibe ya arara ọwụ dịghị nụkwasa n'elu oche kama ya anyị na-eche ihe oche ahụ ga amịtara anyị dịka mkpụrụ ka ha adịwa nwaanyị ya na nwa ya saga savana were ya na-achọrọ ihe ha na-eri ikpe amaghị ya maka ihe ọ kpọtara wahịa maka ndị na-abara ya mba si ikpe mara ikpe amaghị ya onye ikpe mara onye nke nwoke onye iberibe ahụ ya kpata ego ihe o ketara ewu ji asa savana ezinụlọ ya nwere ike ọ gbatara chakwụrụ ụlọ ọ na-abara nwaanyị mmadụ mba si aga ga-akwụghachi ụgwọ ahụ

0: otu na-ahụ maka ego a na-eji akwado agụmakwụkwọ bụ n'efọ na mkpirisi bekee anọrọla ugbu a na-akụsasị okwu agharamehie nakwa okwu nduhie bụ nke na-efegharị n'ozi ọkụ dịgasị iche iche ma na-ebe bụbụ na gọọmenti etiti agbatụla ya mkpịsị n'ịkwado ụmụaka na bụ ndị a na-enye ego ha ji arịrịtụ nwa ihe n'ụlọ akwụkwọ bụkwa na nwa nchọcha ga nara achọrọ ha nakwa mbinye ego a na-eme ụmụakwụkwọ dị otu a. N'akwụkwọ ozi nke a hụrụ onye ntụziaka nakwa otu nzipụ ozi ụlọ ọrụ abụ otu n'efọ ndị bụ Osayemi Oluwatoyin bụ onye kọwara na ya bụ nzipụ ozi ahụ ugbu a bụ nke na-agara n'ozi ọkụ na ọ bụ nke a gwara agwa na ọbụkwa ihe na-abụghị eziokwu na nke a bụ iji duhie ọhanaeze ma mekwa ka ụmụakwụkwọ ndị dị otu a bụrụ ndị obi ga-ala mmiri ma mekwa ka ya bụ ndị isi kpụtụkpụ na-akwado otu a nakwa ndị otu n'efọ ndị ka ha nwee ike gawelue nkwa anya elu. N'ịga n'ihu otu n'efọ ndị ekwuola ya ugbu a na okwu ahụ abụrụghị eziokwu na ụkwanụghị mgbe gọọmenti ala anyị gwara ha kwụsị ma na-ekwu na nke ahụ bụ okwu ghegha amegha. Ọ gara n'eru ime ka o doo onye ọbụla anya ma na-ekwu na ya bụ ozi a nke a na-efegharị n'ozi ọkụ ugbu a na akwụsịla ịkwado ụmụakwụkwọ bụ ndị a na-ebinye ego ha ji agụ akwụkwọ nakwa ndị a na-enye ego ha ga arara nwa pịọm na okwu ahụ bụ okwu ghegha amegha na gọọmenti ala anyị ka nwere mmasị ịhụ na a ga-akwadokwuo ụmụaka ndị ọzọ ịbụ ndị ga na-agụ akwụkwọ n'ala Naịjirịa.
1: Aka chịburu steeti Kano n'oge gara aga bụ Rabiu Musa Kwankwaso ekwupụtala ugbu a na onye a na-atụ anya ga-enweta mmiri izu ọkwa aka gachi steeti Kano bụ Comrade Aminu Abdulsalam Gwazo bụkwa na onye ga-eji aha pati ha bụ NDC zọọ ọkwa aka gachi steeti Kano na ya bụ ntuliaka elu nke ga-abịa n'afọ 2027 bụ afọ na-abịa abịa. Nkwupụta ozi a bịara na akwụkwọ ozi nke Kwankwaso zipụrụ na akara nwaodide ya. Site n'ozi ya, ọ kọwakwara na ahọpụtakwara Dọkịnta Nasiru Yusufu Gawuna dịka onye ga-azọ ọkwa ịbụ omeiwu ga-anọchite anya ndị nke Kano Central n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu. Nwa amadi a gakwara n'ihu ikwu na mkpebi a bụ mmasị nakwa mmụọ nke ike ihe nhatanha nakwa ime ihe n'ọnọdụ nrube isi na nkwụwa aka ọtọ gụnyekwara iji mmadụ wee kpọrọ ihe na ya bụ pati maka agamnihu nke otu Kwankwaso a n'ịdị n'otu nke ga-esi n'ime ya wee pụta. Kwankwaso gara n'ihu ịrịọ arịrịọ ka e nwee udo nakwa agamnihu maka ndị a bụ ndị nke o jiri okpueze a na-ekpukwasa n'isi na-arụ aka dịka pati NDC ga-ahazi ntuliaka elu ime ụlọ ha taa bụ ụbọchị Friday.

0: kọsitere na mba ofesi a na-eme ka matugbu a na mba amerịka megwuregwu n'ebe aga na ọgba ya bụ bọọlụ ga-ehi odo bụ nke a na-ekwuo na ọ ga-amalite n'abalị iri na otu nke ọnwa isii ụbọchị tọzde ka a na-ekwu ugbu ahụ na agaghị ekwe ka ya bụ ihe onyonyo na-efe n'elu bụ nke na-ebekee na odron fee na ya bụ kilomita ise na ọma isi n'elu maọbụ nke si n'ala na a ga-echekwacha ebe niile. Nke a ka a hụrụ n'akwụkwọ ozi ụlọ ọrụ ahụ maka ime njem ụgbọelu nke mba ahụ. Ha na-ekwu ugbu a na dịka a ga nọ na-eme ya bụ abaya bụ egwuregwu bọọlụ na ama egwuregwu ahụ na agaghị achọ iji anya rụtụ ya bụ ihe ọbụla bụ ihe onyonyo nke na-efe n'elu maọbụ ụgbọelu ọbụla na ihe dị otu ha agaghị adị. Ha gara n'iru kwu na ndị ọbụla ga-anwụ anwụ daa ya bụ iwu a ga-akwụ otu puku nde naira iji bụ ndị ga-akwụgwọ maka ịdị iwu na-achịkwa ya bụ ịna-achịkwa ogbe ha ga na ọgba ya bụ egwuregwu bọọlụ. A na-ekwu gbara dịka a na-akpọ ya nke bụ the world premier sosa extravaganza bụ nke a ga-agba na nso nso a ka a na-ekwu na ọ ga-amalite na abalị iri na otu nke ọnwa ise na-akwụsị na abalị iri na itoolu nke ọnwa ise. A na-ekwu gbara ndị si okwado ndị si na-ahụ na ebe mmemme a ga-agbapụta ihe bụ mba amerika, mexico nakwa canada. Ha ekwuola ya onye ọbụla ga-adị iwu a bụ iji igwe onyonyo nke bekee na-akpọ dron na-efe n'elu maọbụ ụgbọelu ọbụla fee n'ọnọdụ dị aṅa onye dị otu a ga-akwụ ụgwọ.
1: N'akụkọ maka azụmahịa ya bụ onyeisi oche nke otu ụlọ ọba ego etiti European Central Bank ECB ma bụkwara onye bụrụ onye director nke otu ụlọ ọrụ ojiji ozi na-ahụ maka akpa ego bụ IMF Christine Lagarde arịọla arịrịọ ugbu a ka ndị isi okpukpo dị iche iche na mba ụwa gaa n'ihu ịbụ ndị ga-akwụrụ onwe ha ma na-ekwuchitere ụlọ ọba ego etiti nke mba ha ọnụ na ọ bụghị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ị na-eleba anya na-eyikwa ha egwu n'iji kwuo ihe a ga-eme na nke a na-agaghị eme ga-esite n'aka gọọmenti maka na ikpụtụkpọ ọnụ kasịgharịa iberibe ọnụ akasịgharịa. Ya bụ Lagarde kwuru nke a n'ụbọchị Tọzde n'oge ha nọrọ n'ihe omume nke ọgbakọ maka ndị sitere n'ụlọ ọba ego etiti dị iche iche bịara nzukọ a nke nwere ọnọdụ na Gambodia. N'otu aka ha kọwara na ọtụtụ ndị sitere na Middle East bịara abịa, ndị sitere na West Africa bịakwara na mpaghara ndị ọzọ dị iche iche. Nwaanyị ya ji ohere akọwapụta na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-etinye anya n'ụkpụrụ nke metụtara ndị ụlọ ọba ego etiti ekwesịghị ekwesị. Dịka ọ kpọtụrụ aha onye isi ala nke mba Amerịka bụ Donald Trump, bụ onye na-akwanyela otu ụlọ ọrụ ojiji ozi nke etiti na okwu ego ọkụ n'ukwu ka ha belata ọnụ ego nke na-arị elu ọjị. Trump na nso nso oge a gakwara n'ihu ikwu ka enyocha onye bụrụ onye isi na-ahụ maka okwu nhazi atụmatụ ego bụkwanụ Jeremy Powell, onye nke amalitere inyocha ma mechaa kwụsị nyocha na-enyocha ya. Ka ọ dị ugbu a, nwaanyị agaala n'ihu na-akatọ mkparamagwa ndị nke dị otu a maka ụkpụrụ atụmatụ ego ndị nke a na-ahụta. Okwu ya na-abịa dịka ọ kọwara mba Naịjirịa nakwa mba ndị nke dị na West Africa n'okwu akụnụba ha jọgburu onwe ya na njọ o kwupụtara gbasara nlebanye anya na akpa ego nke ụlọ ọba ego etiti bụkwanụ nke na-ekwesịghị ekwesị dịka a na-akwanyecha ndị nke sitere na West Africa nakwa Naịjirịa ọkụ n'ukwu ka ha bụrụ ndị nke ga-eme ihe gbasara okwu ego mee akwụkwọ ego ha enwekwaghị uru ọ bara dịka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ndị na-atụ nke ga-emenụ n'okwu ego na ụlọ ọba ego etiti.
0: Akụkọ egwuregwu ka anyị ga-apịachi dị akụkọ nke taa na tụpa na-apịachi ya biko onye ọma m ji mee ọnụ ọ dị mkpa dị na ị ga-aṅa ntị ka ị ga-atụkwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbara kpoo. Ọchịchị dị ugbu a adọọla aka na ntị nye n'ụmụala afala Naịjirịa ka ha biko anyị dị na-ezipụ ozi ihe onyonyo na-abụghị eziokwu na nke a na-ebute nkewa n'etiti ndị okpukpechi nakwa ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Pati NDC ekwuola ya ma mmiri ọ na-ezo ma nwụwa na-acha na taa abalị 29 bụ ụbọchị ha ga-eme ya bụ ntuliaka elu ụlọ nke ndị onye isi ala nke ndị gọvanọ nakwa nke ndị na-azọ ọkwa ndị dịgasị iche iche. Ntuliaka elu ime ụlọ pati Labour ka a na-ekwu nke steeti Abia na ọ bụ taa ka a ga-eme ya abalị 13 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya. Anyị eburula abụ ekele na-ebulara Deborah Odiba onye akụkọ ndị a n'olu bekee. ebe ndị chọrọ agụta si igbo bụ
1: Clinton Obidaya
0: nakwa mụ onwe m bụ Chidimma Mberegede mana si aka dị onye mma ya were yiri isi ụgbọrọ mmeghara m ka emekwara nwunye di m igbo chiri nze chi ọzọ kara na m nka.
2: Ọlọrọmalọkwa nga dị ya mma o.
3: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa ka ị bịa.
2: N'oge ndị Igbo na ezinụlọ Rose n'ụgwọ mpenda n'efe ma ba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
3: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ o.
2: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gala ụwa. Ahụ edo gị ọ bụ ebe ị gala ụwa obi adị gị mma.
3: Bịa ka gị na Ugebe Ngala obi ụtọ ọha na eze nwa anyị Istanbul afọ mụrụ eze aka Mommy Light nọrịa.
2: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ
3: n'oge ndị Igbo
2: na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.

0: akabakwa n'oge ndị Igbo n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM abaa ime ka ọ nọchịwa gị. Ọ bụrụ na n'ịkpọbasokwu si taa eziokwu anyị agaraghị lara maka na ịgasịrị nkwa nakwa Friday niile anyị na-esepụsịkwu usu n'ihi na bụ nnọọ ejiri mara ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM abaa ime ka ọ nọchịwa gị. Ya mere kọdụ ugbu a ọ ga-adị mmaka ịbatawa nnọọ maka na oge izu ọgbaka atabarala ọkụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị ụwa gị. Na nkịta ọ bụghị naanị nọ na ya bụ oge izu ọgbaka mụ na ezi dị m na redio
1: Clinton Obidaya, anyị ka nọkwa na ya bụ oge ihe omume bụkwa n'izu agbaka nke anyị batara n'elu ugbu a. Ekele m gị n'ebe ọ pụrụ iche si gị ndewo. Ọ dị mma nwaanyị Istanbul, keki mere na ụtụtụ ọzọkwa. Apụtala m Jehova wee si n'azụ anyị dịka atụrụ. Ọ na-azụ anyị dịka atụrụ.
0: Jehova na-azụ m. Jehova na-azụ m dịka atụrụ, na-azụ m dịka mmadụ, maka na o nweghị ịkọ ngakwa na ya ịkọ m.
1: Esi m zaghachi gị ọnụ ka ọ
0: sezara ọnụ gị alaka ya wara azụ m dịka atụrụ. Atụrụ o jeli silver alert.
1: Nke bụ atụrụ n'ime Chineke. Nsogbu dị
0: na ndewo. Maazị ga na-esite na ụmụ ihe ndị ewe anụ ihe taa wụ n'ụwa.
1: Echekwana m ya echefuola ya kwa.
0: Maazị ejiri m echefu ọnwụ maka ezere m a na-akụkọ n'abọchị a. Ke ha ụbọchị tụtụrụ ezi ejiri mere anyị ụmụaka mụ na ụmụaka. Anaghị akwụ ịta taa.
1: Mba anyị ga-ata n'ụta mana eche m ga-echefu ya nwaanyị Istanbul.
0: Mba ị ma asị m ahụ zụta otu bala wee gbute ya na mmanụ ahụekere wụkọtara stew ke dị adị. Anụkụba ụka ga-eji si ofe alaka ezikwana ga-esi stew ọzọ.
1: Ọnwụ
0: ka eji etegbute ofe.
1: Nsogbu dị anyị
0: ga-eme.
1: Ka m sitekwa n'ụzọ brazi gaa ihe.
0: Ewela m shiri maklet bụ oge dọm kwalikwa n'ebe gawa ebe ke ambasado.
1: Agafekwala ebe ahịa dị o. Ebe ọla ahịa dị ichigharịa.
0: Adịmadị adịghị m nyere ya si ya mejitụrụ m ịghọla ya dọrọ m.
1: Awa ebe ehi ka ị chọrọ isi.
0: Ambasado Genevieve. M shi ebe ehi ugbu oge dọkpụrụ m. Ojila eji anya ahụ onye kọstoma. Ya kpọwa m oge bịanụ ihe gị dọmụ good afternoon ma. Bụkwa akwụkwọ soshial obia wụ bịanụ ka anyị kwuo nụ mara ihe a ga-eme. Ana ebe m gị si aga ihe ugbu a. Chọọ m chọrọ ịba n'ụlọ mana chọọ m ka ambasado hụ machọrọ m ga isi azụ ụlọ gaa.
1: Ị chọrọ isi azụ ụlọ gara? Natakwa ihe ụzọ dị ama ama ka o gwugharị ofu gị ụkwụ gị si na m.
0: Gịsị mmadụ chege m n'ụzọ hụ nwụchie m ga asụsụkwa ebe ehi. Ka m esiri gị chiri braz. Mmepere gị ụzọ.
1: Mepewe.
0: Mbanụ vuru ala gbatị ntị gị mgbe ka wụọ gịnị.
1: Mepewe.
0: Mmadụ zụtara gị gafere.
1: Afụdala m mgbada.
0: Iwerela ego n'ime ụlọ.
1: Ewerela m ihe niile.
0: Aha agawala m ụwa. Mgba n'ime anya ahụ ebe anyị na-ahụ.
1: Nsogbu adịghị.
0: Ndewo. Adị mma o n'ala nwaanyị nọ na di. Dị mma mana adị m ahazi ihe adị mara kwana m nọ n'ogbe akwọ dị m n'ekwentị si atụrụla m. Mana ya adịwa o. Ana m otu ekwentị mụ bụ ntọnọ sawụkwa onye kpọm hịa. Ama m na okwu esiela ike o. Ama m na okwu esiela ike mụ na n'ime Kraịst. Ama m na okwu esiela ike. Mgbe ekwentị mụ nwere ngabara masị onye kwe kpọwa m onye kpọm hịa. Mee elefu anya lelio and behold. Asị m bịawa ogu m si ha masị we pilot m si hafụ dị eji alụ ọgụ ebe ehi hafụ wee si na m aga jiara ahụ ugbu a si ụgbọelu sikwa ụgbọelu asị gị mebere ọsọ banye n'ogun ruo ebe ehi ma ahụ mmadụ akpụ eji eriri kele aka azụ ka mkpịakpa gaa ahịa ike akpara ma jụwa ha alụ ọ gịnị na-eme asị m oge leza ve ma emesịta n'obi si ehe chance mo ge na ye wo nwoko nwoko wo mpa le kwe nwe la nwe ya nwoko aha wo ndi ori aha wo ndi ori lezave oge has na hun na ha ji egbewu na pa koro gwa ngondo ozo ma jo nwoka si a iwo ni nchekwa ya simba iwo no ra ala ni ya simba iwo ni woji ya simba iwo onye nchi ime obodo ya si o oda ada nne si hun la gaga jenga gina nwa ge you gonna be god un ga jenga ngarism ole ke wu na wugo ndi nchekwa unu vu egbe unu vu akoro gwa ngondo ozo ana alu wa ala nkem na ma onde me sike hara hapwa ade ya mama mada hum mada no bundi akpo na agaje asna na aga kebi simba chiri unu kwosugede kwoshene ka maragodi ha simu ge na nde param pam pam mada na param pam na aguru chandumu nde na ri tolu no ma abuo no bi da boni tolu 9.29 million obiam nobi ma o jezu ma ho ma jo hugba nju ego emegen na se wogi na gaji ara pye ma ho class ngba no hugbo ko nwo no no se no mbo ma na kirikiri e ba wo ha no aga de hin weli gba anya diore ana me be yo ha se mo gbe ba na osun gbe ba na osun o dembe o debrele mi woro soro na osun kam ne ru ebe ahu ma na ahuta ma na chopota o no tu nya nwola ma ji wo gini ne me ndu wo ji asim na onye abu onye cold reason ego ala na bo onye otu nsuzo na bo onye do you know who was me hasem ka odi bua na onye ala mmo na ike ebe ndi ozo o tara mmeru ahu wonne maga wara henga chi be shi ke hiyo maga wana benwe no che cancel obi ana agwa mo no to ye nere eri o nere ya nere eri ho nwunyu fulanya majwa ogene na eme kenkemeren hastemo gi nwunyu wa shame hu ronye mse aha shame hu mse aha aha hastemo gi na men na things are doing How for them meeting? Sakwakele is above of the Malay for Paragis of Malati, 88. As I would meet you, how would meet the Ronye? Bunu Fianya. O to wine. Hasmo gain a minute to get it. I say, hell, here was okay, or I have woke up. I said, Robo. I woke up. Two conditions, one of wine is one of wine. Middle is over.

0: Aka mno kwa nan shinu. Ane meka mati buwa. Nandu woji na chu otu mwoke. Ana chia brata brata. Brata brata. Awa makano mene gene. Awa gara gale. Wotu onye. Kutu ya marie mbamba. Le marabu abu nufuanya. Manandu woji. Kwa di buwa. Ana chon woka chon. Do gisa mo ge na wo ka ku kuro lo to ne kutu wo lendu wo ji abo tai si ha no ne li ari mbamba o ko di bua ana cho wo ka cho e mega mega mu che ya nga nga ri si a de egwu Mana ngutubu hao. Kasi moge ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa. Bia wana sarawa. Bia wana sarawa. Masa o gini nemeku ibehi. Omo name broso wachana na sarawa. Ngwa ngwa mnerwe baho. Kasi moge neme wani sola sehe. O gini mene. Kasi uge nane me sola se o gini neme. Omo nane me Christ. Hasi mwanda eji eji masi hasi ane misala nda ane zonhi. Na ndi abundohi. Na habu mebeo, mamao, na kwa hende azwa. Masi mwana mwana mwana mwana le hage mubu hao. Hasi mwoge haga jengangarism. They are gonna be God. Hasi mwana mwana mwachi ha. Maka noge hacha la mozom. I will know what to do with you. Hana kwa nona anu anu oma anu ozi oma. Kamne ba ho. Ekwa nti mebe. Tono no no no no no no no no no no no. Maso nye ukwa na mbo totoa. Mewe rosa. Gaze ekwa nti mo. Kamna sa ya ho. Hase mo ge. Bia wa dama wa. Bia wa dama wa. Omo nani me Christ. Muna osane me. Mewe rosa ucha dama wa ho. Che no bela na mane mono nwa go ye bela pata dige no bela ha se mo ge ti kom ma da boy na pata na kan den tro ma da na kan ko so ge le kom ma da boy ma gbara babu o na na ha na pa gwa ga me ga agwa kon kon kon ha bu den tro ma do ma si ka pata na ga je nga kwa ya se mo eh si da ga na be god ha se mo eh mo no no ha ga ba na kono ge ejile me bi pezirezi ejile me bi pezirezi o mon na ime Christ tuma lo re batu a hwe kere mon ne mama me ro kwa na ila ara ha ga bia nya ho la humri mama de mo ji kwe go ja su ta no ta ma ne mo di mo a hwe kere gwa ma wo ta ga ne ko gwa
1: ti ne gem ka ma na a hwe kere gu ga gi kwa
0: a hwe kere gwa
1: Eh amama mbere logi my detra ahwekire na akwụkwọ ụbọchị ahụ.
0: Ọ bụ na rage. Ọ mwanwara siri ha bukure hi shin na mame.
1: Abụọ anga na azụta ahwekire ọrụ ụgwọ me jide nko bụ lesi su ka azụta. Mana arịkwala mu igbute ishi John.
0: Bahige sa ha
1: de. Eh akwe ga ru dukari ra. Ngwa hapụ. Ebe ọ na ọ ihe na ata ata nka na eri eri. Eziokwu aga m enye gị ya ndewo.
0: Ndewo maze.

ma ugbu a ka mmalitere la njem ka mmara nke na-afiọdụ malịgharịkwa anya gburugburu. E siterezi m na Naịjirịa si mba na-achọ m ịbịa gawa na steeti steeti ugbu a ka m gatụ mba Kenya. Mara m nwere ihe m ga-eketa ebe ehi. Ma gawa na mba Kenya, ime ihe m hụrụ. Ndị mmadụ na-ebe akwa. A na-akwara m akwa sị gịnị na-akwa unu. Ha si m Clinton lee n'ụmụntakịrị bụ ndị gara akwụkwọ na ọkụ ere gbuola ihe. Asị gịnị? Asị m na o mere eme n'ezie. Ya bụ na ụmụntakịrị ruru 16 na Kenya ụmụ nwanyị, ya bụ ụmụntakịrị nwanyị n'ebe obibi ụlọ akwụkwọ ha ka ọkụ tabarala lee ha regbuo na Kenya. Masị chai nke na ọwụ gịnị? Mesi ebe hụ gbara ozugbo ozugbo lọtaghachi o. Mgbe m ji bịa lọtaghachi ma gawa na steeti Edo ka m gaga kuru mmiri Doredi. Magaru debe ehi, ọwụzikwa ihe m hụrụ ka m na-ahụ. Na steeti Edo ka m hụrụ na ọtụtụ ụmụntakịrị ugbu a nọzi n'ụlọ ọgwụ na-anara ọgwụgwọ. Masị ọwụ gịnị? Ọwụ na ogene. Asị m na oge ahụ mere ihe omume ncheta ụmụaka na o nwere ụmụntakịrị ndị eji ụkwụ zọdacha n'ala. Eziokwu ha bịa dazie nwezie ọdịda mba n'ime ha, eburuzie ha gaa ụlọ ọgwụ ka enye ha ọgwụgwọ. Amalitekwala n'ime nyocha ugbu a. Amalitekwala n'inye ha ọgwụgwọ ugbu a ka ha naratụkwa n'ọgwụgwọ maka ndị eji ụkwụ zọda n'oge ahụ mere ihe omume ncheta ụmụaka. Masị mba mba ka m garute na otu steeti mara nke na-afịọnụ. Nwanne ka m nọ n'ụzọ na-aga olekwa ka ndị uwe ojii ji mama na nwa ya nwaanyị. Ma jụwa ha, madam, gịnị mere nke na nwa gị nwaanyị? A sị na ha egwuolacha ndụ nde naira 18 n'ọnọdụ enyi na enyi. Ndị mmiri dụọ n'ụlọ mmiri dụọ imi. Mesi ebe hụ fọda sị mba mba na ikpe nke ọbụdị m ga-ekpe ya o. Mesi ebe hụ gbapụta. Dịka m si ebe hụ gbapụta ozugbo ozugbo. Ka m bịara sị mba na o nwere ebe m chọrọ ịbanye ugbu a. Ma gawa na steeti Rivers o. Mmiri amalite na-ezo wawawawawawa. N'agbanyeghị na mmiri na-ezo, ọtụtụ ndị enupụta chọrọ ịkwatu mụ na alịkịrị jam. Sị ọ gịnị na-afịọ? A sị na a na-eke erimeri o. A na-eke ihe oriri. Ụmụafọ nke steeti ahụ achọdịghị ịma ma mmiri ọ na-ezo ma ọ bụ na mmiri anaghị ezo. Ha gbapụtasịa n'ezi ka ha kere erimeri n'efu. A na-eke ihe oriri n'efu na Rivers. Ha gbapụta buru mmiri n'ahụ. Masị mba, ọ dị mụ na unu. M were mmiri nke m gbaa ṅụbiri, were mgbada ume m gbara ume. Gawakwara ije m na-aga maka na m nọrọ chewa iri a. Eziokwu nwere ike bara m nwere ike ọ gaghị abara m. Mahapụ ya ebe ahụ fọrawa o. Mesite ebe hụ sị mba na o nwere ebe m chọrọ ịgarute ugbu a. Lekwe m na steeti Lagos ma gawa n'ebe ehi. Gịnị na-afịọ na steeti Lagos? A sị na ndị uwe ojii arụọkwala ọrụ dị ebube. Otu nwoke sị na nke dị ebube n'ime ebube, nke wee ebube n'elu ebube. Na ndị uwe ojii jụrụ ịna ngarị ego ruru nde naira 500. Ihe nke na-ọwụkwa n'obodo nke anyị Naịjirịa ka ha sị m na o mere eme n'ezie. Ma sị ndị uwe ojii nke unu agbalịala, m ewere ọjị m ji n'aka ihe awa ọjị Igbo nye otu onye nke ọzọ sị ya biko were wara ha ka ha tawa atawa. Ha nwụchikwara onye vu ya bụ ọgwụ ike, mkpụrụ ọgwụ ike ndị o vucha n'ime akpa. Gbachiekwa ọbụnari nke ha na-akpọ ọbụdị laudowa. Ọnụ ego ya ruru ijeri naira 7.8. Sị unu ji chie ha ike. Na-abịa elewe anya sị biko mepetụnụ ka m mara otu ihe a chi adị. Onye uwe ojii nke ọzọ ya ara m anya ma isi ebe ahụ gbafụta. Sị mba o, nke ọ na-arawala m anya ugbu a ka ọ ghara ịbụ na a ga-asị m na m chọrọ ịmịrị tụkwanụ. Mkpu onwe dị nke m chọrọ ịmịrị. Nwanne m esite ebe ehu o, zọpụwazie ụkwụ ka m mara steeti m ga-abanye dị n'ime ya ugbu a. Ma gawa kpọmkwem na steeti Ọyọ. Lekwe ka nọ na-agwa m na otu onye nkuzi, Amamudu ka nkuzi ya nwa na-akụzi gbara afọ 30. Ya sị ọ sị n'aha ya bụ Nathaniel. Eziokwu ọwụzikwa Nathaniel onye na-akụzi nkuzi n'otu ụlọ akwụkwọ nke mmadụ nwe na-abụghị nke gọọmenti.
ọ bụkwa onye ndu na otu ụlọ ụka, ọ bụ onye ọsịnọwụ kwaị masta ndị abụ. Eziokwu eziokwu anọ na-akọwa na ya bụ onye nkuzi a emeela ihe asịsị emele eme. O lere nwa akwụkwọ megịnị tọrọ tọrọcha ya bụ nwa akwụkwọ a bịakwa n'ihu gbuo ya. A nakwa na-akọ ihe a na-akọ asịrị na asịkwa na asị na ya bụ nwa akwụkwọ a na-evo ya evuvu ugbu a, na onye nkuzi a na nwa akwụkwọ ahụ chọrọ ilekwanụ ule wayek. Ọ bịakwutere onye nkuzi ka ọ na-amụrụtụkwa n'ihe n'aka ya, a sizie mgbanụ na nsogbu adịghị. Onye a bịakwara nụnụ chọrọ ile ule wayek chọrọ ịnara ihe ọmụmụ, a sị onye nkuzi na o nwere ihe ya chọrọ ka ha mee. Onye nkuzi a sị, ọ gịnị? Ya sị, achọrọ m ka unu mee ka tụrụla m mee ya, emeghala ya, ma akpọwazie ndị nke anyị. Elem anya nwanne m nke jido ego nke na-anọghị n'ụlọ, ọ ga-abata sọsọ enyemaka. Papa m na mama m enwe nke ha ji. Nwa amadi a sị, mgbanụ nsogbu adịghị, atọrọ ya o, dịka atọrọla nwa onye chọrọ ile ule. Ejichigata ya, jichigata ya, na-akpọkwa aha ego. Eziokwu akwụnyela nụ ihe ruru puku naira narị ise. Nwa amadi mmadụ na ya ma ihe kara ya obi ya lohu ole onye atọrọla bụ na onye nke ule wayek gbuo, werezie ego mgbada isi 500,000 gaga gba chacha gaba beti. Dedenne nke gị dịka afuru nke gị na-asị, were ihe kwụọ gị n'isi koyi. Masị heo ndị ka anyị lee heke na ọbụnụ ngiri were ngụrụ nwa ya. A sị na mmadụ gaje ebe ọ chọrọ ịnyụpụ anyụpụ ya agaga zọrọzi a zọrọ, nsogbu ụwa ọ dịkwa ka ukwu nkụ. Masị mba ka m gawazie na otu steeti ugbu a, mara nke na-afịọnụ nwanne o,

Mesite na ya bu state anyị nọ n'ime ya Simba na m chọrọ ịgarute na steeti Edo ga-amakwara nke na-afịa na steeti Edo. Mesite na steeti Abia zọpụ njem gawa na steeti Edo, a sị m ị nụọkwala si anụbe m gịnị na-afịọ a na-akọ n'akụkọ ya na-aga. Ndị mmadụ a na-asị m lekwe o n'ihe a bụ ezigbo nwaokorobịa kpụ ndụ ya n'ọnụ. Nwaokorobịa gbara afọ 30 elela papa ya gbuo maka erimeri. Chineke kwere ihe ọjọọ na steeti Edo. Na-elegekwa anya legekwa anya, a sị m na aha ya bụ Spiro Odise si idese laketa. O gburu papa ya maka okwu na ụka erimeri. Enweghị nri nọ n'ụlọ a, enweghị nri nọ n'ụlọ a, lee papa ya gbuo. Ma jụwa ha ihe o mere mgbe ole, ha sị na ọ bụ ụbọchị Sọnde abalị 24 nke ọnwa a bụ Mee afọ a. Si ahụ nwaokorobịa nke na obi ịtaragụ mmiri. Aha papa ya bụkwanụ Friday Odese, ọ bụ onye ọrụ ubi. Nwa ya nwoke gbuo ya ebe ha nọ na-ekwu okwu mkparịta egbe ọ n'iri dịkwa iri adịghị. Mana ka o ji na-adị a na-akọwa na dịka o gburu papa ya, ndị ntorobịa ndị wejuru obi lere ya nwa kụwakwa ya kpitimkpiti mkpimkpimkpimkpim timtim ya na-ada dị nga ntị si ahụ ka ozi egwu a na-akọ akụkọ ụdị gịnị na-afịọ dị ihe a. Nwanne m elekata anya lekata anya lekata anya ha aka nwata nwoke a ajụ ọnwụ ya gbawa shakashaka. Onye nke ọzọ abịa tụgharịwa ya si ọ dị ka ọnwụ ọkwalụ si isege na-ebiko m evuri alekere jam ozugbo ozugbo rifu ka ghara ịnwụchi m. Nwokorobịa gbara afọ 30 lere papa ya gbuo maka nri. Ọ bụzi maka alekere jam, ọ ga-achọkwa ka onwe ike sofu sie ya evuri ya mesa ebe hụ lohuo ya fụ ama osi ka m lee ebe m ga-agagharị ka obi m ike dị m mma. Ọ wụrụ ibu mmiri m egwuo gwuo mmiri m lọrụ m agba nwunye m na egwuru m mmiri taa. Meshide egbula ka ehi fụ awa o gawazie n'ebe a sị na ọ bụ ngoshi erute n'ebe ehi. A sị na ndị agha eleela ndị otu ọlụ ọgbalaga gụrụ ha ka azụ gụdasịa ha niile kokokoko n'ala sị unu agbalịala. Ndị a na-eme ndị mmadụ ọ na-agaghị n'anya mesi ebe hụ hefụta

0: kam ji fere ci ngani ne wanne ma bi Allah ta ci na bani gina umure ka iku ku ci de ku ci hi ni ne nozo na lo ta na si ka di de be hi aka fita param dan ke ndogo mo ya ta tawazi na ya bi mesti de ba se kam bi akoru no tan shiri gata ya bu ije nketa ta kam shiri gai jani ne we ya lota Masi mwenye muna alotalamu ahwekere ndi nkena ti hapo kwa noga ahwekere aka. Yapo kwa noga yaka mbobo le elot dara ni molo mwa.
1: Ma kwa naka. Ne
0: mene minye na kwa ata ahwekere. Hai. Opa jigigi jidwe nsoya.
1: Bam.
0: Ha. Oh chineke mwa nike.
1: Asa niki boro mwakoko.
0: Ya. Yeah, obo ahwekere.
1: Aga ahwekere hemde wajegike.
0: Biko. Kenya inge mezu buwa bia cho ozo shiwa.
1: Chene mamge shiwa fabra umbam tiya chara.
0: Awuzi pa chiki ga awuzi ta
1: kanda minginda
0: ikoga degeta betewe no mbam kamga kwora ga
1: so ba de kale no nyen akotra nya kana no zani
0: mbam ko ko da na kare kwenti
1: e pso to ta ato ise ise to la to ise asato
0: mabo e fasuto tu abo efu otu otu otu efu otu itolu bwa kare kwenti geji kobata abonye na akwa kai hello
2: Ana
1: ututama o.
2: Ututama ya
0: mara
2: ga me bola. Ndewo. Ndebenda la ke ti mere. Ne mama. Ana mi ha. Amo. Ututama no. Ndewo. Akan no ta se mere ya ora tu buru da ba e buru ta na ka. Ri si ri ase. Ka ko ti ya to se na na na na se ta ti e sa de na na pe pa e pa fe ba
0: I'm going to go to the house.
3: Ndewo
0: ya gazere gi o.
3: Eba tago.
0: Aba agamo.
3: Chineke melage kana cheta ni le gari he melage lo tala hudo.
0: Mona munye manyu gara nudo lo nudo.
3: Ochi anu fabe ya chiwe.
0: Awi ho na akwasi azu. Ona akwazu, ona akwazu.
1: Igari eri ofa.
0: Abu kana nye.
3: I'm going to go to the house.
1: Hello.
4: The beautiful, the beautiful.
1: Hi, my own elder, Okamba, Ebola Chisa.
4: Ewo.
1: Ndewo.
4: Obi dere.
0: Elder, elder.
4: Mlanya.
0: Maisi o.
4: Nde.
0: Kanka.
4: Kamaka. Yo, no, no, no,
0: no. Hi, Demma.
4: Ah.
0: I'm going to go to the house.
4: otu gbe de nya bu mana ho do ja ka ta to kum ta kre nte kum ta kre kan kara din ti kwendo ti ma mana ga no bu o mu ta kre mu kwa nte kwa bo kwa ni ga bu nte mu nte kwa u gbe de nya ni no o bu la ni ho o bo ti bra ni bu
1: ndewo
0: nte man de ya ga sere gi o elda
1: okamba e ga de wono makagara image friends day e ji osu nwa beke ba nanya
0: ba nanya
1: eh ade kuna de nka tra tra watch the man de ke ka kwane gi ime kwa e kuro su ba ha nanya
0: otu a
1: mere kuro ba chi ahu de de de children's day men a ugba ma him mana mere bond dem o ma de ho za na emu ugba ma ma ka nwo nwuru to de ne ga na o mi de de de gide ona ha wi ba akwa ade kwuo mama ka ka en ala no mane mo mu kwapa mu ri ji bata dukwa na mma
0: ina no ebi ma lo da ko ina ni mu lo ma lo da e ma ihe mvu bara ni usepu e hola ni ugbu e ko ehun ni
1: sa to wa wora anu
0: ga ni mu usepu e ga hu ya
1: onya agoro la ago ihe ni la be double double anya
0: ka se mo ma do ya mji ga ni mu usepu e ga ihe mvu bara e kutu butu mpu apa mvu lo
1: butu mpu kwa
0: e ga ibe ihe ga
1: ko le go le kwa mu re geji fu
0: akwa ma de ngaka basire ko no ko onye mwoka muro nozo kemba afo le mere modo
1: ewu
0: awi ya mere ihe mvivuru ntuntu akpalo
1: ah
0: tawo meme ne sunu la nya igeri yom ta
1: igeri
0: shashango shasha tawo bo
1: kwalike bufa mwoka suba na bia kwasa na biro fani ikusukalike melato la kemko ni haine
0: biso badege emela la mo nke chọrọ ịzụ ma ozi aka azụ nke na-emela dọziri ma okpufu dọkwuo itofe awa anyị ga-ekwu onye anyị ga-eki na onye anyị ga-eki
1: ah
0: ma anyị achọ n'ike ego nsogbu adịghị emela lara mara nke chọrọ ịzụ ma ozi aka azụ nke na-emela dọziri ma okpufu dọkwuo itofe awa anyị ga-ekwu onye anyị ga-eki na onye anyị ga-eki
1: ah
0: ma anyị achọ n'ike ego febie kuru

0: na abawala kwarapụ kwa
1: eziokwu eziokwu ọ na ha
0: emela jigijigi nke mere ka ụgbọ nke makwa elekere asaa nkọta malitere tupu ya kọrọ elekere asaa anya malitere ịkwụ ụgbọ anyị ji egwu sụpụrụ nnu ya na-aga na-aga na-aga
1: ugbu
0: a nke abụzi agba nke ikpeazụ n'oge ndị igbo na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba imekọnọchịwa gị mmadụ biko kelere m ọhaneze na aka ngwa ngwa.
1: Ọ dị mma, ekele m gị maka isonyere anyị na ya bụ oge ihe omume nke taa n'oge ndị Igbo. Echi wụ Saturday, chetakwa na a kagburu ihe omume nzacha na mkpocha maka ndị na-amatabeghị ka ọ ga-abụ na ị ga-aga ebe ị ga-aga. Anyị si gị ndewo maka isonyere anyị. Onye nụrụ olu ya ka bụ m Clinton Obidaya. Awala m ka m ga-ele ihe m shụara n'ọkụ. Ndewo.
0: Ndewo. Aka mbụ kwenye mmaghị mere gị na-epechi dị mma aka oge Bengala. Afọ mụrụ ezi ndị Light One Istanbul, iko dị ya worldwide. Ọzọ nga dị ya zọrọ. A sị m ihe mma mere ibe m, ya biko mee gịnị, ya mee kwara m. Igbo chiri nze, chi ọzọ, ma na-ekere ndị kpọrọ akpọ, ndị zibetara ozi, ndị nọkwa na TikTok na-elele, ndị gere ịga na ezibetara ozi na-akpọrọ akpọ, ya gaziere unu. Anyị Rose 101.9 FM aba, anyị hụrụ unu n'anya. Ọzọ ka abụzị okwu Facebook anyị bụ Rose FM 101.9 aba. Mena ga-esi anyị, you amazing a lot. Igbo mụrụ nze, mụ ụzọ. Hi, eketa ebewe ndị iro, ka m ga-ata ọdụ mmanụ. Ị ghọtala? A ka nọkwa na Bọnde wiki, ma ị ghọtala? Ma ọ dịghị mma, ya adịghị mma. A m ime Bọnde tiri ọnwa agwụ. Ị ghọtala? Aha, ngwanụ nọ. Ka emesịa.

0: Bathini bona? Ngeke bona.
1: Bathi babeka mapiya phezulu bona. Hoy.
0: Osambe wena. Hayi wena man,
1: Sikhala mapiya SIT.
0: Hayi,
1: babeka phezulu ya mapiya.
0: Hayi wena.
1: Sima makonye ke pali.
0: Hayi,
1: esafadi le line. Sikhala mapiya SIT.
0: Babeka
1: phezulu le mapiya.